tugenda kuba zisigadde zi boda boda tugenda kuba tuzirese obudala tugenda kuba mukwano tubulese ngekikoyimira kiri kimu sadaka tulujaliya sadaka jewaleka naddala aljaliya ekulukutanga omugga ezo sadaka ezo zirumamyo ezamanyi ezisigalawo nti wateeka buloka ku masjidi jamba buli omusiraamu waayingira emusana negwaka negutamwokya enkuba netonya neetamukuba nga waliwo buloka yo eremesezza enkuba eyo okuyitawo eremesezza musiraamu wulira enkuba eyo okuyitawo baateeka edinisa baateeka endabirwamu mu dinisa naye nga kwaliko omutwalo gwo kwaliko 5,000 mpuliriza ng'enkuba tebakuba ne bateekawo siringi n'enkuba olumu temugiwulira naye nga kuliko 5 byo Allahu akbar ne bateekako buli kimu kye bassaako nga kuliko sente zo ne bagula kapeti ne bateeka mu muzikiti nga kuliko sente zo bameka abateekawo ebyenyi ze zisaddaaka ze tugenda okuleka ku nsi obirabanga ebyokusaaga obirabanga ebitono ataziikangako ye gw'osobola okirabanga ekyokusaaga naye buli amanyi nti yali aziiseeko yali aziikiddeko omuntu era aziiseeko omuntu we akaseera ako ng'ali awo nga tewali kimugasa kyonna okuggyako saddaaka naawe kyogenda okubeera nakyo ng'ebbajjira olirese ebizimbo obirese za apartment ozirese nyumba z'abapangisa ozirese amaduuka ogalese wabula mu dduuka eryo nga saddaaka wajjangamu ekyo ky'olabanga ekitono kijja kuba kinene mu kaseera kali nga Allah akututte tusaddaake nze kankuwa ennamba 0 7 7 7 11 79 23 0 7 7 7 23 0 7 7 7 11 79 23 eri mu manya gasozi Muhammad Haruna ate Airtel eri 0 7 0 6 74 6 70 0 7 0 6 74 6 70 0 7 0 6 74 6 70 eri mu manya Kapal of Africa Radio abayina omutwalo muliwa abayina ebiri muliwa abayina ebiri muliwa ab'ettaano muliwa ab'essatu muliwa ab'ebbiri muliwa ab'olukumi muliwa ba mikwano okirabanga ekitono naye munnange eriyo asirikidde obukadde bw'ensimbi gwe ky'olabanga ekitono eriyo asirikidde obukadde bw'ensimbi gw'ekyo ky'okola okirabanga ekitono era olaba otaddeyo kitono mukwano gwange kinene nnyo mu maaso ga Allah kinene nnyo ogwo omutwalo ogwolabanga tegukumala na waka olabanga omutono mukwano naye munene nnyo mu maaso ga Mukama Katonda gwe togwamu maanyi na kusaddaaka ekiyitibwa saddaaka kyagenda wala tusaddaake emikono Allah jali akulaba emikono ogiwanike Mukama Katonda omutegeeze embeera zonna Mukama Katonda omutegeeze ensonga zonna zimugambe nga tolina gy'oleseeyo gwe Allah tomusaasira ate Allah yatusaasira leero kamusabe bitonotono kuki musabe byonna buli lunaku byonna bisabe biremereko Allah ajja kubikuwa mukwano gwange Allah edduwa azaanukula yeffe twekkiriranya kantu kati ni bwe kati oba oli awo nga keeka kyasibye Allah okutuwa kaliwa koolabanga akatini saddaaka nga tubyogeranga byakusaaga abantu tujja kuboogerako nti bannanga ono nga yakikuba abantu bemulira wano nsoma ku ssimu baba tebafiiriddwa aa nti basaddaase ate si be bagagga ba paalo nti be bagagga ennyo ku paalo aa kwerekereza baategeera ensonga bamanyi ekyama bamanyi sente gye ziva bamanyi azigaba fe tuddukira mu tawuni kuzinoonya bano bo abasaddaaka bentera okusomaasoma bamanyi baddukira

0: ka ilunga nga mkula kula na natari nini hindi
1: mm.
0: physical planning act
1: okay
0: nga ilunga sabu inyo omuti cha inu kula na ine kwa wabu kwa inu kumbe kizimbe na chileka wano ilo kampala ane zeteka liga majubu na nizwa wana nini kizimbe
1: okuchira biso
0: ulunga atiteka mumbele la niko burungi atiteka u ebiteke wa mkasatisilo
1: mburi
0: yangu jibogo ingila kuwa kachwe chizimbe nao kupani wate kukubwa u abandu mburwa sura kasatisilo
1: okay.
0: Atenga ya udwa avunda na ata vunda kuteka na ulipugama atinu kuchizimbe cho wano kuteka kubulambi ugrande ugwe namba ya poroti uwa house namba uwe chini chiko mutitabula kwa wangi ya chiba chini yamba gu nige nige chiba chukoni hiba ni yamba munaansi
1: ok
0: hiba ni yamba munaansi kubanga echizimba chungo chia viko burundi baka sutoma wachetanila
1: ok wali wenga si kwa wabana watipasu wadeo kutukiriza shiragiro chino muwikisi biri
0: hii waliwe mbasi waliwe mbasi teke la teka uwe mbasi waliwe wetukua la mkochi wanezo kukochi ni sarao mbasi wakutu walayo wetukulo patino mani yono mtu
1: ajeme deshiragiru
0: kama ya muanda kendusu na amua
1: hey.
0: Mani
1: na ye
0: alemeku kila vila
1: mpuri ya
0: ajeme tekatoda ni kuanga
1: ee
0: nesara u nizokuwe ndachi nizokuwe kisela

0: Wanje?
1: Fetu banja.
0: Abantu baba banja. One required in trade order.
1: Mwema makamaliza chino ntuba gambe chidala.
0: Ayu nana chino nga batufu. Abantu nga batufu. Omuntu ayagala service. Atina kumchalo mbunji mazi.
1: Esebu.
0: Nautu kebo ni wanafandange mazi uyo. Ni wakuwe chifana. Wano kukuti nga wala mkabu. Mema zigande chivine chifana na bumi. Wabu chino chukono nende selfie.
1: Kwa gari zona kwa rungi mwami ni wavine. Kwa gari zona kwa rungi sebo.
0: Kari ya uvandangi mwema njigara.
1: Nkari sebo.
0: Kwa kwenye maso nuku njiriza abantu kutirizi. Chumuga chafi.
1: Nkari.
0: Kwa te tutiriziza. Kwa te tutiriziza.
1: Kari sebo.
0: Kwa tukua tulikorila mwema tulikorila vanda Uganda. Tulikorila kulira fena. Ukwa atina tulikorila mchumuga chirungamu.
1: Okay. Kari.
2: Eno, you wake up call. Mu program, ituli omukeze.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwasuze mchana banafa batuliriza essaawa zoze bbiri ez'amakya ag'olunaku olwaleero. Akadde kagookya mu bufunze wano ku 10.9 nga gakusomerwa Brieba Hamida. Omuteesiteesi omukulu mu ministry y'ebyensimbi Ramadhan Gobi avuddeyo n'asaba gavumenti okuteeka ku mwanjo enteekateeka y'okugaba kontrakiti wamu n'okulambika ebyokugula wamu n'okutunda ebintu bya gavumenti kubanga kino kya nkizo nnyo mu byenfuna by'eggwanga. Ate babayizi abamaliriza emisomo gyabwe mu musomo gw'ebyobulamu naddala basawo basabiddwa bulijjo okuweerezanga obulungi mu mulimu gwabwe nga balabirira abalwadde awatali kweyisa bubi nga bagoberera ebirayiro bye bakuba. Ate waliwo omutuuze aliko obulemu mu kibuga Ruka ya mu disitulikiti y'e Kalungu ali mu kulaajanira ab'obuyinza nga kino kiddiridde okumulaalika nga bwe bagenda okusenda enju ye nga mu kiseera kino alaajanidde abazira kisa okumudduukirira kuba tamanye kyakozzaako. Ate bo bannantambula abeegattira mu kibiina kyabwe nga muno mulimu abatakisi, bodaboda, ababbaasi n'abaloole baliko enteekateeka empya gye basaba okuludde ng'eno egenda kubayambako okwongera ku nnyingiza yaabwe. Amawulire gabadde mu bufunze mu bujjuvu galindirire ku 3:00. Nze Brieba Hamida temuva ku mukutu.

0: nga teri ku musingi gwa busiramu basomesa ebyeddiini n'ebyensi okugattako ebyemikono nga n'ebitone by'abaana babitumbula basangibwa NASA na Kabulengwa ng'ovudde ku Kyebando Road bafune ku ssimu 0704 283 4 oba 0782 283 4. Beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e NASA na Kabulengwa.
1: Okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka ssente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba masijidi jjamba. Ekyanja twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza muzikiti guno. Katika noke kaseera tuongeremu amaanyi tufune empeera ezikubisiddwamu. Kati weereza saddaaka yo ey'okuzimba masijidi jjamba ku Airtel Money namba 0706 743 6 7 ng'erimu mannya ga Pearl of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 11 7 23 ng'erimu mannya ga Sozi Mohammed Haruna oba ku Airtel Merchant ng'onyiga *185#. Beba kusaba Merchant ID teekamu 09050 5. Ogoberera endagiriro teekamu omuwendo gwa ssente. Oluvannyuma oteekemu ensonga masijidi jjamba. Oluvannyuma oteekemu pini namba yo. Olwo nga kiwedde ffenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza. Osobola okuweerayo famire yo, mukadde wo, taata we yakugendako oba maama wo. Tusaba Allah wenna waddeyo akusitule mu byenfuna byo ate era abikukuumire. Zimba omuzikiti gwa Allah naye akuzimbire ennyumba mu jjana.
2: Okuva eddini dda amawulire gaakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako. Mukono gwe mpuliriza, ku guno omulembe gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kyemu awangaalira. Singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuuka munnamawulire ddako. Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga. Ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa. Fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 07045 8219. Fuuka munnamawulire ddako ne Pearl FM.
3: Muzeyi nkutwaleko.
4: Jendaga mmanyiyo, simanyi jendaga.
5: Kiki muzeyi, mutawaana ki?
4: Mwana wange, ngenda ku Nibra.
5: Ogamba Nibras Islamic. Kyenkana era otuuse.
6: Nibras Islamic Secondary School lyo ssomero ly'obusiraamu erisangibwa Gaya za Manyangwa era nga lisomesa abawala n'abalenzi ku musingi ogw'obusiraamu era nga balina O ne A level nga basomesa arts ne sciences era nga basomesa n'ebyemikono. Kubanga ensomesa yaabwe eri ku mutindo gwa nsi yonna era nga buli sande wabeerawo special classes ez'okusomesa abaana eddiini yaabwe. Bakubire ku ssimu 07 82 16 63 47 oba 07 03 76 74. Katino naawe leeta omwana wo bamukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School e Manyangwa.

0: kubera ko babiri opposition ne bawanguza ko nabo bala niba nonda ngandi we nari mu kulemera mu lukogo mu local government kati uweleza abantu bakutunulira mu ekikusubirwamu n'ekikakatako na biki bakuyitaga ko kati gwe bobanga oli mu mbatutu ogamba nti si mu kulembeze wange.
1: Rakwante yusiye tupiki ya feneye watu vumidemu na abakulembeze ibo. Kwa mpuli denga waka kanyanya abakulembeze ibo opposition de bisiri bisinga. Ulida, speaker we na kwezo ya vayi na gamba nitebali na opposition in parliament. Nitebali?
0: Abo opposition bitu wali badenti mjogira ina ukujia kwa ulibamu tebali nyonyola. Omusajju omu ya genda na wabantu olugero. Ulibamu funa bubi mkulunda akalulukasi yabaga nti obutamanya bw'enswera bwagiziisa n'omulambo olina amugamba atuyise emiki emirambo
1: ekyokulabiraku
0: kati sipiika akuga nti mu Uganda
1: tetuyinamu
0: opposition tuyinamu beenoonyeza byabwe anti kati yakikunnyonnyola kukimalayo gwe bw'oba olwaleero nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alondeddwa n'awangula n'alayira nga naawe owa nupu FDC DPUPC oze na olayira nga atuoga nti ono si president nga tegu olayira nga uinano uwe na remu wali uvuganya na yata itamu nenga kuona olayira ulimukulembeze kati ya babajia mu parliament nivu opposing ibitasani de kwa mu parliament evaluani layo kwa kutesa wa yenso nguwa mwili batono osimbe ikuli kwecho muna mauli lona anekede agenda dokita alindi lirokubeira wanabada inana hibi ya kunyonyola na hibi ulira ngaye ndi abantu bafe baba guba kungudo uluwa trade order yajia ni baba guba kati abamu nti wabadoga bata nsokuda nite tuwa ulira kwa member wa parliament wa opposition ya vayonge take care yu bagu baliko laki bali isa yeka andage nenga mu parliament mulimu cho ino kuweka andagira kuna fenenga chitu kuatako ne tuvaye ne tuganti ya tulumiridwa ne wali wata ateka andaga najja ye kandagira ku kirala nga kiyamba ye ngo omuntu
1: bebe kandaze kuteka lina lya simbi mu akozeje
0: bavu deni bali babi tusomesa ako fe bobango oli member wa parliament yochikirira abantu so chukwisa mubaka wa fe kwe kugenda notu chikiria noko mauno tegeza wa kulembeze. Nzi mbuweleza, mbumaze mwe miyake jitaka wansi wabili munaana. Muloko government, kwa natandika mu youth council. Ngampeleza muloko government. Nete tuine member wa parliament, kufamu CA, yali azeko mchitundu cha fuwamu muluka, na itaba kulembeza atubulide, tuwalie bigenda maso mu parliament. Ebago dino liyaze mubadde mwagala mwendoza ya mweriyetia yene tumubuze tunnyonyule nebo tebabitubulira bubatu okwe batwala mitwe jagwe nibadda mukwechanga ebimu nebiita ngate tubitegedde katubalengera ku TV nga bechanga nga buli muntu akiteesa ako
1: now what did to my
0: vida tachimanyi
1: achembuza now what did to chimanyi
0: kati gulu walero gubadde omanyiki
1: kuteka
0: mbadde kupalo wa ngate muvayo kutuletera babaka bali tusomese kale bali iseko na wanu nebwo bayita
1: katono nyo njagaro ukigambo muuliza tukiveke echo oyegara ganta bauliza nti ababaka ba parliament abavude ne bagante te kalide te basoma te bategera
0: abavude ne bagante liite na bali uwakanya bonna bateka mukutiyemu
1: te bategera
0: kubanga obuvunanyizibwa bwetu abatuma mu parliament kwe kuvayo bategeze fe ate balime kulwanira ngeri kutulaga bibalwanira
1: sokoli tobagatta abaliisa bali tebategeera
0: badiriwa
1: kusibu
0: nati gamanji ombuziza diriwa
1: ensonga eno ya yobwetengereze bwegwanga
0: obwetengereze bwegwanga gwali someseza ko wano
1: akati nze mvako ndiko
0: nze ngamanyi ndudde nga nkimanyi tibubeera ne sente enyingi zonna wadizize kwa akaunti yo osoka kunyonyola jezivude ni bizigenda okukola kati bano bot bubatu nyonyola abamu bavuga amanti bagenda kufulemesa okuleta sente gwe inezo zo jebula ya noli.

inna saata mazimi sawa unakuruwe nkomerero Allah subhanahu wa ta'ala yaluita manya manji nga mulimu kumanya giyaluita chechigambo asaa nti inna saata mazimi sawa yurunakuruwe nkomerero atiatun ete kuo kujja kwa garabuta ya gara abantu bajikirizo bate bajikiriza akadu ukhfiha na chigenderera nemberanga njikusise njikwese kerina muntu yenna na kitonde kyonna kisobola kumanya kiyama kyaddi kyonna kyerekereza kaffeche Allah subhanahu wa ta'ala agamba litujiza kullu nafsin bima tasaa nsobola okusasula musera buli mwoyo gwonna okusinziira ku nkola yagwo nga bwe gunaaba gukoze ku bulamu bw'ensi abamanyi bagamba nti ekigambo kada mu aya eyo kye tusomye nti akadu ukhfiha zaidatan Allah subhanahu wa ta'ala yakireeta wano nga nnyongeza eggumiza obuggumiza amakulu ag'ekigambo kye yali agenderedde ekitegeeza nti inna saata atiyatun ukhfiha Allah subhanahu wa ta'ala ng'akakasa nti olunaku lw'ekiyama nnasalawo lubeerenga lwa nkiso teri asobola kubeera nti amanya lwaddi tewali kitonde kyonna kisobola kubeera nga kibukkulirwa ku ssaawa eyo kibeere nga kisobola okumanya buli muntu asobola okubeera ng'akola emirimu gye nga bw'anaaba yeeyisizza ku bulamu bw'ensi ate nsobola okubeera nga musasula ku lunaku lw'enkomerero okusinziira ku nkola y'emirimu gye.

0: taala n'amugamba hiya aswaya guno muggo gwange gwe nkutte Allah atawakkau alayha neesigamirizaako n'embeera nga ngwesigamirizaako nga mbadde nnyina emirimu gye nkola oba kulunda nga bwe yali alunda kubanga twakiraba nti Musa alayhi ssalaamu baakola endagaano ne nnabbi Shuaibu alayhi ssalaamu amulundira emyaka 8 oba 10 alyoke amufumbize muwala we. Kale ng'omulunzi yeesigama ku muggo gw'abeera ng'alundisa y'ensonga gye yawa nti omuggo gwange guno mbeera nagwo ng'omusajja abadde omulunzi nga buli kiseera mba n'omuggo gwange atawakkau alayha gwe mbeera nga neesigamako mu ssaawa y'okubeera nga nnunda ensolo zange wa ahushu biha ala ghanami so ng'ateera gunnyambako gukunkumuza ebikoola by'emiti ensolo zange oba endiga embuzi zange z'ennunda zisobole okubeera nga zibirya kubanga bwe baali nga balunda mu malungu gaabwe eyo baasangangayo emiti emiwanvu egitasobola kubeera nga giriibwa embuzi olw'ekuba nti embuzi nnyimpi n'abeera nga awujja ebikoola ebyo n'omuggo guno n'abikuba ne bikunkumuka embuzi ate ne zibiriira wansi eyo pointi namba 2 gye yawa ku nsonga y'omuggo nti ngwesigamako mu ssaawa y'okubeera nti embuzi zange ziri mu kulya ebikoola ebyo bye mba mmaze okubeera nga mbikubisa omuggo gwange guno ne bikunkumuka ku ttaka waliya fiiha ate ngunyinamu nate era maaribu okhura mulimu emigaso emirala kimanyi nti abantu abalunzi omuggo bagukozesa nga basobola okugusibako omugugu emabegeeno n'aguteeka ku kibegabega n'abeera ng'atambula mu ŋŋendo ze ng'akagugu akatadde ku muggo so ng'ate guyinza n'okukola emigaso emirala ng'okukuba ebyo ebirabika nti byewalula bya busagwa ebiyinza okumukosa oba okukosa ensolo ze.
1: Qaala
0: n'amugamba alqiha ya Musa omuggo ogwo gw'omaze okumbuulira ng'omaze n'okumbuulira emigaso gyagwo njagala obeere ng'oguteeka ku ttaka Musa alayhi ssalaamu faalqaaha Musa yagussa ku ttaka nga bwe baali bamulagidde faidha hiya yagenda okwesanga ng'ate gukyuse gufuuse ki hayatun omusota musota kikaaki tasaa omulamu ogutambulira ddala obulungi ogwa nnamaddala ogutali mu kubuusabuusa nti oba si musota
1: qaala khudha wala takhaf sanuiduha siirataha lula
0: qaala n'amugamba khudhuha akwata omuggo gwo wala takhaf saagala otye sanuiduha siirataha lula tujja kuguzzaayo mu mbeera yagwe yasooka ey'omuggo guve mu ffoomu y'omusota guno gw'olabika nti otidde.

awali omwaro ya akuzuhu ajja kumusanga wa mutwale aduwu li omurabe wange wa aduwu lahu ngatina ye murabe we murabe wa mwana oyo kubanga mu Israeli ate murabe wange kubanga yatuko okusalimbira mu nsalo za Allah ne yeita Allah wa alqaitu alaika mahabbatan minni nakussaako okuvedda omukwano okuva gyendi nga munene nnyo gw'amaanyi omukwano ogw'amaanyi gwe nakuteekako okuvedda ng'okyali bebe walitusna ala aini ninjagala obeere ng'ogunjulwa nga nze nkutaddeko amaaso gange abiri nabeera nga njagala olerebwe nga olerebwa mu buyinza bwange nga nkutaddeko amaaso gange Allah subhanahu wataala amugamba nti Musa alayhi ssalaamu nkutumye eri Firaawo naye saagala weeraliikirire nkulaba otya jjukira nti gye nfuddewo nzize embeera naawe nga maama wa kaseera we yakuzaalira mu mwaka ogw'obuzibu namugamba akusuule akuteeke mu ssanduuka akusuule ku nnyanja ennyanja ekuwale ewale ekutwale ekusuule ku lubalama omwalo wajja kujjawo abana akutwala enkomerero ya byonna ojja kusibira mu maka g'omusajja omulabe wange so nga ate naawe mulabewo ate okitegeere nti omukwano gwe nali nkutaddeko nakuteekako okuva edda omukwano omuyitirivu ebyo byonna nabyagala bibeerewo obeere nga okula ng'ogunjulwa nga nze nkutaddeko abiri.

0: ebijukira ekiseera ekirala musaba mujjukiza gye nvuddewe gwe yali tamanyi naye nga Allah yamutegeera obulungi tamshi okutuka mwannyoko yagenda ng'atambula nga maama amaze okkuteeka ku nnyanja nga bwe baamulagira naye n'alagira kannyoko akaali akakulu kagende nga kagobereza amaaso sanduuke bw'etambula kabeereka nga kagenda kalaba binaggwa bitya era omwana agenda mu mikono gy'ani mwannyoko Allah subhanahu wata'ala amwogerako wano ng'agamba nti ijjukira ekiseera tamshi okutuka mwannyoko bwe yagenda ng'atambula patakulu ekiseera kyatuuka nga omaze okubeera ng'ogenda mu mikono gya firawuna banoonyana kuyonsoogaana buli mukyala gwe bakuleetera okubeera ng'oyonka ku bbeere lye kannyoko kavaamu ekigambo kawa abantu amagezi butyo omwana ono bw'anaabeera ng'ayonsebwa aleke okufa enjala patakulu kannyoko kavaamu ekigambo ekigambo mbanga kawa amagezi abantu ng'oganya okuyonka bbeere lya mukyala akuleeterwa hala adullukum abange yadde ndi muto naye mwagala mbalagirire ala man yakfuluhu ku muntu ajja okusobola okulabirira omwana oyo so nga bw'anaamuwa ebbeere ajja kutandikirawo abantu baawuliriza farajanaaka ne tukuzzaayo ng'omwana bwe yayogera omuntu gwe yabalagirira yali nnyina farajanaaka twagaayo ila ummike wa maama wo n'abeera ng'ate yaakuyonsa naye ng'ova mu mikono gy'omuntu akulonze olwaleero oyonsebwa naye nga bakuyonsa okusinziira kibayonsa omwana w'omukulu eyamulonze kaakati ayonsa omwana ono omwana w'omukulu ateekwa okuyonsa ng'ate n'okusasulibwa asasulibwa kubanga ye yekka omwana gw'akkiriza okuyonka ku bbeere lye Allah agamba twakuzaayo ewa nnyoko kaita karra ainuha amaaso ge gasobole okufuna essanyu olw'okuba nti omwana we akomyewo gy'ali mu mikono gye ate nga tayonse ku mabeere g'abantu balala bonna agazize naye okuzira oku tegaali maanyi go wabula ffe twayingirawo ate tusobole okukuzaayo wannyoka abeere ng'asanyuka wala tahzana aleke okunakuwala ng'omukazi bwe yalinakuwadde ng'akitegeera nti omwana we ekifo ky'alimu tekiri seefu wakatalta nafusan musaba kujjukiza tijjukira mujenvuddewo ekintu kyewakola ate mu buvubuka bwo ng'ogenda obuvubuka watta omuntu fanajjainaaka min algammi ne tukuwonya n'ova mu bweraliikirivu bwe walimu olw'okubanga bw'omala okutta omuntu baasalawo okunoonya so omuntu oyo ng'ate ye ggwe ne tuleeta akubagulizaako nti gira obulewo era n'odduka n'ogenda wafatannaaka futuuna ne tukugezesa ebigezo byaffe bingi byozza oyitamu mu bulamu bw'ensi eno falabisa siniina kati laba bw'omaze emyaka giijo giwera bi ahali madiyana mu bantu b'e madiyani wa shuaibu obadde olunda n'akuwa omukyala thumma jiita ate kaakati oluvannyuma lw'ebyo byonna wuunoze ala kadari ya muusa ala kadarin ya muusa era kwonna kugera kwange muusa kutunula gye nvuddewo yonna ebyafaayo byo okuva mu buto bwo okutuuka wano w'oli ntuuka okkutuma ebyo byonna ozze obitambuliramu nga puroguramu zange ya muusa alaihi ssalaamu wasanatuka linafusi nze nasalawo mbeere nga nkukola naye nga njagala obeere ng'ompeereza ekyo nakikola nga nkukola njagala obeere nga buli kimu okinkolera nga bwe njagala ate nga beera mugumu tojja kutuukako buzibu bwonna
1: irhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri
0: irhab kaakati genda okusinziira ku gye nfuddewo otegedde nti yozza oyita mu mikono gyange okutuuka wano w'otuukidde mbeere nga nkutuma saagala obeere ng'otya irhab kati njagala ogende anta gwe kennyini wa akhuuka ne muganda wo nga bwe wasabye haruuna nzikiriza bi ayaati mutwale ebyamagero byange bino mubitwalire omusajja firawuna atuuse okweyita katonda asinzibwa mu nsi muno ddala ekintu ekikyamu wala taniya fi dhikiri naye temulegeza mu kunjogerako dhikiri mubeere nga muzikuba buli ssaawa buli kadde kubanga omuntu bw'ayitiriza okwogera ku allah allah subhanahu wata'ala abeera naye mu ngeri zonna idhaba mugende ila firawuna ewa firaawo innahu mazima firaawo oyo gyemba tuma taga abuze n'okubooga n'abooga mu bubuze
1: faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha
0: faqula lahu qawlan layyina naye mwogere naye ebigambo nga birungi byakawoowo bigonvu emufubutukeno nemuberanga mugenze n'obukambwe obw'ekika ekyenjawulo yadde nga mutegedde nti mulina obukuumi bwange mugende n'empisa ezisinga okubeereza waggulu mwogere naye ebigambo nga bigonvu nga birungi ebitajja muntu mu mbeera laallahu obaolyawo bwe munaakola mutyo yatazakkaru ajja kubeera ng'afumiitiriza alowoolereze alabe ekintu ekimugambibwa ategeere obutuufu bwakyo awu yakhsha oba anaafuna akatya allah n'atereera qala ne bagamba rabbana katonda waffe innana mazima ffe ababiri b'otumye nakhaafu tuwulira nga tulina okutya ayafuruta alayina nti omusajja oyo ayinza otwesooka nga twakatandika okubaako kye twogera nga situnnamala nayo n'abeera nga atutaamuukira n'atutta n'atuggyawo oba sinakindi n'atusiba mu kkomera kubeera nti atumanyi bulungi naddala nze mu kiseera we nattira omuntu nava kuno nga bannoonya bunoonya ate kaakati wuuno neetutte nzekka nga nzizeeyo si ekyo kyokka ng'ate nzizeeyo mu ngeri ndala nnyo ya kumunnyonnyola nakumusomesa nakumuyigiriza tufunye okutya nti tuyinza okuba twakatandika okubaako kye twogera n'abeera ng'atuvumbagatira ne tutasobola kumalayo obutume bwaffe oba meseji yaffe gy'otugambye n'atawuliriza nakuwuliriza awo ayataga oba si ekyo nga tatuvumbagatidde kubeera nti atuggyawo nga situnnabaako kye tumugamba si kulwanga ate ateera tufunye okutya ate era tufunye okutya si kuba bw'anaabanga awuliriza bye tumugamba awo ayataga ajja kwongera okubula ataayite ne we yandikomye awo we tumusanze mu bubuze nawaayite we ataasukkirire kati musa alayhi ssalaamu yalipootinga ensonga ye eyo gye yawulira nti mu butuufu yantiisa nti allah tugenda naye tufunye okutya omusajja ono tuyinza okuba nga twakwogera kimu bibiri n'alagira ne batubuzaawo oba ne batulyawo oba si ekyo n'awuliriza naye ate okuwuliriza kwaffe ne kumwongera kubeera nti yeewaggudde bwewagguzi ku mateeka.

0: okuberanga bewunaganya ku nsonga y'omusajja batandika okuberanga ensonga yaabwe bagamba abamuntu musajja tetujja mmusobola abalala nti tumusobola kaalu bawunzika bagamba nga bava mu miitingi yaabwe abalogo in hadhani la sahirani mu butuufu abantu bano betugenda okukwatagana nabo tebali kirala okugjako balogo nga ffe naye bo bali babiri bubiri ate ffe tuli bangi n'ekirala ekibaleese yuriidaani baagala ayukurijaakum okubagoba n'okubafulumya min ardikum mu nsi yammwe muno bisihirihima nga beeyambisa eddogo lyabwe lye baleese wayadhahaba baagala bajjewo bitariikatikum almuthula ennono yammwe ennungi kwe mubadde mujja mutambulira nga muli ekintu kimu kati baagala okubaleetera ekintu ekinaabatemaatema naye nga bayise mu ddogo lyabwe mbu allah yaabatumye abantu bano balogo babiri ffe tuli bangi zaabike tugende tubeere nga tulaba ani anaabeera ng'asinga munne
1: faajmiu kaidakum thumma atu saffa wakad aflaha alyawma man istaala
0: faajmiu kaidakum thumma atu saffa abalogo ne babeeranga beewuunaganya nga bagamba nti bwe tuba twagala okuwangula omusajja ono fa ajmicu kaidakum mukuŋŋaanye buli omw akakodyo ke kaayina ffenna tubeere nga tuli ekintu kimu thumma tusaffa tugende nga tuli mu layini emu nga tewali abeeranga ayina endowooza eyawukana n'eya munne abalogo ffenna mu bukugu bwe tulina tubeere nga tukkaanya watali kwawukana tugende nga tuli kimu eri omusajja ono amaanyi tugasse ku kintu kimu buli omu eddogo lye lyayina n'obukugu bwe tugende nga tuli omuntu omu wakad aflaha alyawuma man istaala mu butuufu olwaleero omuntu agenda kwesiima oyo anaatuula munne ku mpeete
1: qaalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa
0: qaalu ne bagamba ya musa owange gwe musa ffe tuli tayali imma an tulqiya oli waddemba okubeera ng'oteekawo ebibyo by'olina wa imma an nakuuna awala man alqa oba ffe tubeere nga ffe tusooka okubeera nga tuteeka mu ddiiro bye twategese oli waddemba okubeera nga gwe otusooka okwanjala ebibyo oba ffe tukusooka okubeera nga tuteekawo ebyaffe
1: qaala bal alqu fa idha hibaaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihirihim annaha tas'a
0: qaala musa bagamba bal alku kale mmwe muba musookawo muteekeewo ebyammwe mwanjale faidha kyagenda okwesangibwa hibaaluhum emiguwa gye baaleeta wa isiyuhum n'emiggo gyabwe gye baaleeta baasooka ne bategeera nti musa aleese muggo gwe gufuuka omusota nabo ne bajjira mu kika kye kimu baaleeta miggo n'emiguwa allah subhanahu wata'ala atugamba nti baayanjulawo ne baaliirawo ensi ne yeerolera emiguwa gye baaleeta n'emiggo gyatuuka ekiseera ne gibeera nga yukhayyalu ilayhi giwadde musa akafaananyi bw'aba gitunuulidde min sihirihim olw'eddogo lyabwe lye baakozesa annaha tasaa nga gimulabikira ng'egitambula naye nga ddala mu butuufu bwali bukodyo bwa ddogo nga si mazima gennyini nti byali bifuuse emisoto egitambula batugamba abamanyi nga bagamba ti abasajja abo baakozesa akakodyo ak'emiggo ne bakozesa akakodyo k'okuleeta emiguwa liannahum atalluuha bizibat baasiigako macure akasana falamma darabati shamsu alaiha akasana bwe kaamala okwaka ku macure oli gwe baasiiga ku miggo n'emiguwa istarabat ne gitandika okwenyiinya nga macure oli yaaga akafaananyi ng'obadde otunuulidde nga yalinga azannyisa emiggo giri n'emiguwa nga gyenyiinya ng'omuntu owa bulijjo akafaananyi kaafuna ku maaso ge olw'eddogo eryo ng'ayinza okulowooza nti ddala mu butuufu gitambula ne musa alayhi ssalaamu olw'eddogo eryo lye baakozesa akafaananyi ke yafuna muli mu birowoozo bye kaali nti kamulaga olw'eddogo nti ddala mu butuufu giringa egitambula emiguwa egyo fa awjasa fi nafsihi mu mutima gwe yafunamu musa khifatan musa musa yafunamu okutya n'agamba abantu kyenkoze kye bakoze naleese muggo baleese muggo bita omuggo gwange gufuuka omusota ate n'egyabwe bwe giri allah subhanahu wata'ala muli amulaba ng'afunyemu akatya musa alaihi ssalaamu
1: kulna la takhaf innaka anta al-a'la
0: kulna ne tumugamba la takhaf tutya innaka antal a'lamu butufu tukaka santi gwogendo kubatula kumfete era gwogendo kubera waggulu.

ogo ne baddamu nga bagamba lanno isiraka tetujja kubeera nga tukubiibiita okutuuka kwekyo oba tukusukkulumye ala ma jaana min albayinaati tetujja kusukkulumya okukuisinza kwekyo Allah subhanahu wataala kyatuleetedde mu bunnyonnyofu obw'enkukunala tetujja kusalawo tugende n'obunnyonnyofu bwe tumaze okutegeera naye situjja kubeera nga tuwuliriza gwe by'otugamba olw'okuba otukangakanga wallazi fatarana tetujja kuva kwoyo katonda eyatutonda musa gwatuleetedde nga mutusomesa fakubi ma anta kaadi kola kyokola ffe tusazeewo okubeera abakkiriza oba otutta tutte oba otuteeka ku misaala batuli tayaali innama takudi hathihi lhayaata dduniya mazima ffe tukakasa nti gwe okulamula kwo n'obufuzi bwo bukoma ku bulamu buno obw'ensi naye oluvannyuma n'obulamu bw'ensi naawe oligwa ku kyokya.

0: wa inni mazman zabagamba la ghafarun ze allah musunyi liman tabe eriyo yennali bayenenyeza singa ali bategedde nafanga yenenyeza wa amana nabeera omukkiriza omulungi wa amila salihan nagobereza ku bukkiriza bw'okkola emirimu emirungi thumma ahtada oluvannyuma n'aluŋŋama.
1: Wama ajalaka an qawmika ya Musa.
0: Musa alayhi salam nga amaze okusomosa babani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala abatuusizza mu kitundu ekyo kye yayagala babeeremu. Musa alayhi salam yatuuka ekiseera n'atambula n'agenda asisinkane Allah subhanahu wa ta'ala amusabamu wa amateeka aganaabeera nga gagobererwa abantu be eyo gye balaze mu nsi empya. Naye Allah subhanahu wa ta'ala abuuza Musa alayhi salam, wama ajalaka an kaumika, wama ajalaka kyekikuleeteddwa okupapa n'ojja mu bwangu n'olekayo, an kaumika abantu bonoobaviira ya Musa, lwaki oyanguya okupapa abantu bonoobaleka nga tebannatereera ggwe n'ojja obeere ng'onsisinkana wadde ng'ozze kunona mateeka n'ey'abantu bo ng'ojja obalese obalese mu mbeera nga tebannaba kubeera nti batereera. Qala Allah atunyumiza nti Musa yagamba hum abantu abo bongamba bendeseeka hum ulai ala athari abantu abo mbalese nga bali ku nnono yange bali ku buwuufu bwange bagoberera bye mbagamba kigere ku kigere era nkakasa nti bakyali bulungi so ng'atendeseeyo ne muganda wange Harun nga mulese abalabirira baleke okuva ku mulamwa. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, ne mpapa okujja gy'oli ayi Allah omulezi wange nga kye nnoonya kwe kubeera nti osiima nzize okunona amateeka abantu bange kwe banaatambulira wadde nga ne gye mbalese mbalese nga bali bulungi bali seefu kubanga ndeseeyo ne muganda wange Harun.
1: Qala fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adhallahum as-samiri.
0: Qala namugamba fa inna mazima fi kad fatanna qawmaka min ba'dika abantu butubatadde mu kigezo oluvannyuma woviiriddeyo wa adhallahum as-samiri nkukaka santi samiri yesawe eno wetuli amaze okubajja kumulamu ababuzizza.

abazeri balabe bange ng'osikambula otyo inni khashitu natidde antakula antujja kwogera ogambe ng'okomyewo farakta baina bani israil bwe watemyetemye wakati waba bani israil nga mnazo genda kubanga bwe nnaali bayingiridde ne mbalemerako baalivudde mu gurupu bbiri ekkiririza mukate ne yeekagaana oluvannyuma ate ng'okweyawula kwali badde kuzuuseewo onnenye nti lwaki mbatemyetemyemu walamtarukubu qawli n'otabeera nga olinda ekigambo kyange ekisembayo lwaki tewabalise nga bakyali kimu ne bagira nga batambulirayo batambulidde mpaka lwe nandikomyewo n'otalinda kigambo kyange kisembayo walinnenyezza okubatemaatemamu n'oŋŋamba nti wa omukifo ky'okubatemaatemamu walirinze n'enzija ne mbabuulira ekisembayo ebyo byonna nabifumiitiriza ne ndaba nga ssemusota guli mu ntamu bwe mbaleka ojja kunnenya ate bwe mba sibagambyeko era ojja kunnenya kye nasazeewo kwe kubagambako bwe baagaanye ne mbaleka nga bagenda mu maaso kubanga baŋŋambye nti ne bwe nnaabanga mbagambye ntya ntengejjera bwereere naye allah subhanahu wa ta'ala ye mujulizi nabagambyeko naye abantu ne bakomba kwerima qaala naakyuka n'agamba ng'amaliriza harun fama khatubuka kati gwe otugamba ki ya samiri kiki ekyakuleetedde okubeera ng'okola ebintu ebyo obeerako ky'oyogera ki ekyakuleetedde okubuza abantu n'obajja ku mulamwa n'obateerawo akate babeere nga basinzaako.

nagamba fadhhab genda musajja gwe fa inna laka fil hayati naye nga nkusabidde katonda edduwa mu bulamu bw'ensi naakuwe antakula la misasan onooyogeranga eri omuntu yenna ayagala okwogera naawe nti nze sikyayogera na muntu yenna allah subhanahu wa ta'ala yayanukula edduwa ya musa alaihi ssalaamu gyeyasabira samiriyu nga tayogera na muntu yenna abantu bonna ne bamuboola ne bamwewala ng'oyo yenna agezaako okwogera naye akabi kaafuna ku bulamu bwe kaleetera abalala okuddayo okwebuulirira nti nze sikyaddayo kwogera na samiriyu kugwa ku gundi kye yagwako samiriyu n'awangaala mu nsi nga talina gwayogera naye allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti musa yamusabira edduwa egamba nti antakula la misasa buli muntu gw'onoolabanga onoomugambanga nti nze ndiko obusungu bwa allah sikkirizibwa kwogera na muntu yenna mundeke empangaale mu mpangaala y'obwomu mundeke empangaale mu mpangaala y'ekyo

0: kulna ya Adam netumugambo wange gwe Adam inna hada mazimuno iblis gola byaganyo kuvuna miro kitegedde okuvana lero aduwa laka ye murabe wo nambe mu owolulango walizaujika ne era murabe wa mukyala wo fala yukurijannakuma mumwegendereze tagezanga ko mwembiri lyo kuberanga abafulumya minal jannati mujana patashuka Adamu buono chikola ujja kusanga obuzibu mu nso kunonya ko kulya ngaddala muntu yozo mulije cho kulya kubanga mujana tuli batukugobyemu mu badolyanga tokabasanye
1: inna laka alla tajua fiha wala ta'ra
0: inna laka mazmurina Adam alayhi salam alla tajua fiha bunubango chali mujana tugenda kubera ngo hulira kuchitibwa njala wala ta'ra waddu kubera ntulibira ko bwerere nje bifebye byensonyi biberenga biyitira bweru nedda
1: wa annaka la tagna fiha wala tadha
0: wa annaka mazimagwe la tadma ufiha tugenda kuulira nyonta ebbanga lyoli marango chali mujjana ngoli kumateeka gafe wala tadha tugenda kuulira bugu mulyonna ekyo tekigenda kubeera era kikafuwe
1: awaswasa ilayhi shaytan qala ya adam hal adulluka ala shajarati alkhuldi wa mulkin la yabla
0: fawaswasa ilayhi shaytan tani ni mulita mwaswasi tani teyabandala ibanga lyatuka ni mutwalira waswasi waye mulabankanye kwala ni mugamba ya Adam wange gwe Adam hala adulluko yagala nkulagirire yoko ala shajarati lkhuldi kumuti ogukuma omuntu nabeera nga siwa kufa lubeerera ali mbulamu nga tebukyuka tagenda kufa wa mulkin la yabula n'obufuzi obutagenda kusaanawo ng'omuntu bw'ayagala ennyo obulamu obutafa omuntu bw'ayagala ekitiibwa ky'obutakimugjaako nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yayisiza ekikemo kya sitaani eri sitaani n'akitwalira Adamu alayhi salam nga mulaga nti weyagala nkulagirire omuti ogunaakuwa obulamu obw'olubeerera nga tuli wakufa ate nga n'obufuzi bwo tebugenda kusaanawo osigale mu kitiibwa ekyannamaddala mpaka lasti
1: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما

wakadhali kabwe chito najizi wetu gendo kusasula man asrafa yenari kuno kunsinga yono nana itanewe ya andikomye walami yu'min bi ayatu rabbihi ranga takiriza mateka ga Allah umreziwe uyo msasizi wala azabul akhira na yenga atetu mukaka sakunsia denga tukumazo kusako vuzito nimuntana nga tukusizako vuzito na yeju kirantu wala azabul akhira ti ashadu wa abqa cho echivone rizo cha akhira ate kiri sinzi gu ate nga charuverira sicha kutukao emirembene naku.

0: afalami ya adilahu mabantu abo tebafunanga yomu ntuwaba runga miza biafayo biansenu nababulira kam ahlakna kablahum minal kurun emirembe emeka ejifudeje tuzikiriza netujisanya wo emabega wawenga bote bannaba kubera wo ya mshuna fima sakini himurwaliro batambulira mubibanja byabantu abo mwebali mumakubo gabantu abo mwebatambulira mwebatambulira munjuza abantu abo mwebasulanga mwebasula mubivuga byabwe mwebalinga mwebaita. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abawarabu bayitanga mubifu. Allah subhanahu wa ta'ala biyateka mubusungu bwe nazikiriza abantu bedda ngabantu abali bali bibiseka ku mulembe kwa Lutu yabazikiriza nafule nsi yabwe kyali wagune kitunula wansi naye bayitanga ugenda okusubula. Allah agamba abantu abo tebafunanga ku muntu ababulira byafayo byenseno bamekabe tuzze tutta nga bote banna bakubeerawo niyo oluvannyuma ne babeerawo yamshuna fi masakinihim nga batambulira bali bannaabwe babeeranga mubibanja byabwe ebyo ebyakkako ebibonerezo olwaleero nga babiraba. Inna fi dhalika la ayatin mazima mu ekyo kyetukubuulidde okubeerawo omulamu olwaleero ng'olaba abaaliwo ku nsi baavaawo ne baleka bye baleka ne babeera nga tebalina kye batutte naye nga bagenze mu bulamu obw'obulumi nga tebaali bakkiriza. Allah subhanahu wataala agamba mwali badde mujjamu ekyokuyiga liulinnoha naye ng'ekyo kigasa abo abalina amagezi abatalina amagezi tebasobola kwebuulirira n'ebyo ebyayita nti nabo basobola okubeera mu ngeri emu nga bali bwe bazikirira. Abalina amagezi basobola okukitiga ne bagamba nti bali bazikira lwa bisiyaga nze sijja kulya bisiyaga kubanga nyinza okugwa ku kiri bali kye baagwako n'abeera nga alina amagezi ye tegule kibambuliranga bukyali.
1: Walawla kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma.
0: Walawla kalimatun sabaqat singa tekyali kigambo kya fe kyakulemberanga kyaggwadda min rabbika eri Katonda wokusalawo nti buli muntu alina ekiseera ekigere lakana lizaman kyali badde kikakata okubonereza omuntu ku ddakiika eyo mukashi waakoledde ekibone ezambi naye Allah subhanahu wataala agamba nti nedda omuntu yadda njoze n'akola ezambi nga ddene siyinza kumubonerezawo mu ssaawa eyo kubanga buli kintu kyonna Allah subhanahu wataala yakiwandiikako ebbanga lyakiggere era agamba nti wa ajalun musamma buli kintu kyonna nakiteekako ekisanja ekigere kiriko ebbanga eggere naye singa tekyali nti buli kintu nga tekinnajja ku bulamu bwa nsi nali sikiwandiiseeko kiseera kigere singa wekikolera ekyo kyonna ekinyiza lakana lizaman naalibadde nsalira waawo ekintu nekibeera nga kiggwa mu kaasi oyo n'abeera ng'ayiseewo mu ngeri eyo naye wa ajalu musamma buli kintu kyonna nakiteekako ekiseera ekigere.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi